Bibia wo bi sa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sa diso. Mesia ma. Nemu me kancho bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise FM so. Edi chia.